Pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, p